resi ni so na ma mpanyin ko fo mo djuma won abeya ni mpanyin fo djuma won abeya ko na ya na pecha na ya na pecha o titi na wose basa no o ma yin na so sai subang ayo subang yeyi oyao nti bibia yeyi insult come on bia oni obi wasim bia caution when you down in kasa na chama